True, kana tatsuka shungulo community rasirwa chinza saika tuteno megambo me mame oma ikabe yemaliwa ikana laka aba ministre bakola no muho akundeno hani megambo ikabe yangaika shikaya amikola no ikwa bo shichalikire abanyasena mu kiruke mu riolo iba nabya ne rilirana community me mame oma ile biri ama project hakuhyabere awe megambo ya tulara wabo no mulembi yuki menrupu hingani abu hiye jiri paluku kahunja muheke wa kwanza abina rahu sana ni rute no kumbi ba nakwa meri meti liru musa kano chinyabotrunde wabe rumukatike behu wabe buharabu ne chivoche Kongo imu banali irano kumiatimi umame umumulu wikalombia suabi Abu Dhabi omobe rubebere kumukera wakabere wabia labiri omu katuneko kanabia na hindi miati hindi yubaendera kumumbi utanene ya kolekera mbye sobye Ivory Coast kuti Cote d'Ivoire okumukera tuneko konta ngirwe kwawo omulu iba bangabangani okumyatsi menji ilibirie oboleme obakakaho neryo emyesi iyikatuke kana kumbe abakulu bakulu bichiwa nasi kanini ube nayi zikiri mu myatsi echo chalikire ministre Jolie Paluku Honcha inatsukiria sunga basa abashakulu abakikalumu chande chesena Gabamali remesi nga yene yi echewo chilole mulero nebendebe huwo byabere basula nabo biliko omwetsi nga ono yu goko akagenda nao bahiko golengolwe ri erwalo iba mabitsuka ba literwa chakakala nelebia endundi yangaleka omwetsi nga ono yu inanabye ko muambo owakaleta ubusike mu mulala nga ono yu mbere wiriligwa ne bisenge ebe sena ukomeni miti libirili umwasinga hono yu pateno chikango chigira shayende rwako rilibia emiti inga nganaka ngani babore bareba omuchanda che shumbitra kutse shumbui assemblée nationale nabubo wekere bolenga ibamenye bekalaba yunero balibia emiti inga inashikikundu ne nyuma kwaho umwasi nalagala nibwa uko ene miti ikasuka nayo yeye kasera ubu ya swa ebena butembo bakatino mumi kerana tro ayamalaba abantu banemo ho akiro ko kiro abakeko gulu batashi ko mu byaso na butembo ni bana hikira ku bantu 40 no muuma abantu bakiti bawa abantu bakakamula wa ni mesi kabi ne mulangirike uwe so na butembo no munda mbenda mbe abakasuka nabo bakumbuli mitsi ngai ne yumulabira Omuraporo eyeredo yomume keranda tru iba tuteno mune hakuhi abakoyo iri 10 muma ababe abatushiye ne usana ne myati libiri enabe kala be kongeso na butembo abalume banakire kuima kunyasa tru

0: natatula omuhendo wa sibinywa ukomene nemyatsi libiri omukororo nota ngayo nyu kitunga ekyeredo akatuseno betumba tumba benje bekasukana bekalangireka mu kiharo kina burengera iyo bantu bamagalwa yayelangirikira kuhibembeka kuhikumi omubumone abantu ibane mutushiania nebe ndabembeka hakuinda tru yalangirika mu kyaswa ekena musu ekena bulamba mu musu samweria yire bantu bani babutushini no mukimimi yalangirika mundu muhuma nende myatsi eyikalangirika yire umuteritware yebeni no mulubero ibakaberekera abali bahimbani eriberiso kandi nubalibia ekyo banga yikakiremu nga kikyahe kandi nubalibia nga bangana leta kyuma nabali basondolya tutowa omwatsi nga uno yu omulupanyaredo ba kulibawa oko mwatsi nga uno yu walibire abantu nga ko bahwere omubisu byute mbona munda mbe nambe
1: ekiraporo kikakangana ngaoku abantu 41 mubakwirwe na banene bakuwa omu komine Burengera abantu 10 noko bantu 41 abakali ni 11 na balume ni 30 eredo ikabute mbombo okobehanda ebyo bantu abatibawa na ikabwaete kumbe amaserivisi wa sekirite atashaka sana kusudi akakiraye okwa bitsibu ebyo ngahiko kubakalani kabwa kutiti ebitwa mbanza ikwa merere sho mbanza sha bantu batiba waba kundi ebidusi ebinene sebe bya kwa mererwa kawaza bamabe kwa mererwa abandi abale no mutima wirita bangana umbyo kumya cyerengeye eredo ikasabana bakalani okwibya bamabe sunga mundu wa mayi watanabi mundu wa masosiki wa nganziu kubiba nasonokeria ama service au katikira yakoba imbani ikabwa kutia okobe handa bya bandu batibawa bakole be plant yokubutwa mbanza kudi abandu abakalengekeni bambubo bitabandu basugerawo kufatana ne sheria
0: na bakasuka nabo ini banya balwana mulabere betongole mina mina mu movement citoyen bane mutu kateno umubisuye na butrembo eshotala shaberenge n'injinga umuraro nenamu abakasuka nabo ni banyaneka nabangayire esho tala shoko oshombalo bakabya bakabenga bawuta kalenga kamame uko mene myatsi iringa yene yine njinga umuraro inane umulabera mu movement citoyen we ngoko ali tulao Daniel matokeo umuchimimi ati nerebulari umurero iyi rebia umwirimi nakira ne mushongonde nyinji shomba lo chikatika le kabandu bibane mu bolo lo baka lingwe lingwa naho eshonzera kisekabya nga sekabe sina lorene esina kulizibwe na bandu balabi yubu nakere nga sare oyo anga golo lo abalimbere sibata mulangira ibakaberekera bakuloko lo basakane na banya enka bali bechiwanga kolanga chuchahe eshomba lo sikiruka ni umakariti eyineki isibakula ya umurero mu makalano abantu hal hal nenginga ihangana baranga talanga talanguma oko oshombalo tino naho abahimbani bana utene cyuba ngashimirabo bamakole imyatsi iringa yene yi bakandi bamakola cyebuya abantu basundulira uko ndi myatsi yo tukaba kumutira ko yili biri abunyasa bakatano ikalomo site ikakomera mitsi lukoni Owe bolo mbyeso ebyebeni mu murongo munene owe kinyangabero yamabishimbo mbyeso ngabene bi ebyebeni omukiro kye munabwire bakasuka nabo ne banganga mu bisunga bene bi batino umutsi yu ni kikango kye mabita shetu ibwa ekindi mutu shoti kya bandu bali bayinga bangage ndoko bate ababarembe kwa nubuko ninga bana ba nabanga bakahenge kwa bakalibia ngabangandu batyo kongendo yiri 10 yubukoni obwe bola ebusu.